0: opportunity na mko sikani bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne men na didi wie
0: ye didi wie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bi ame no fira busua fi bi enso ye didi wie nkono modu Romna metiase, Remuna meke kamil.

kwawie ya na so na me bedru ya ama fumu ba no ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa fumu ba no so adene ye nema akese akese dia wonderful senene woni that was sa e woni penisua woni that so ne urade e wadi be sano no beti wa frem punchua bia ramu amane bia ra o ha bia ra da wo so no se urade sane me dia na urade be sane wo so so da fo be be bia mini bi nua no me mampo ye da awre ho nanso na urade de me fa mu se bia ya metimi adi adanse ama ono asafo urade na urade ya de kase ma me na oba fo wo so urade be ya ma wate ya he cho sam ne ma lies of me odi na nan nanso abra yesu dru ho no mata ka che Jesus said erade wo han man kam na lies of anko wa mu nanso erade ahwe ne mata ka ye no se erade timi nya ne lies of fro wo mu sa ma ne benkom dia se ne na wawu e woni pani so a se ne na wawu e wo sika mu a erade be mo abankom e woni mo nyam mu e wo sika mu e wo ya rosamu e wo bibi pia ramu ani amapa ya urade dia no so wo mu a wo be bankwa mu e wo Yesu de ne.